0: charity. Se Ewurade ne ne mma ma ne ne ma mema na sefo ne ne fie ma wadom eno suma won na ma ne ma pa emra won fie ewo Yesu Kristo din mo amen otini ne mpa igba emo odin me se ofra uradio no se ubetwe won afri ba bi uradio no wo ana se ube lo no me pa wa chew e fro se na ka se fie hin Doris Bacho Kasa. Ewo de ehun. Ewade me bom paye e de Doris ebe wanim. Ewade fa saka Doris na sane yare. Yare bia ewade ewo Doris ni paduam ni mogjam ni ti ni no pem ni ntine mu ne ne widie mu fi Doris ti subesi ni nase. Ase enhye ewo Yesu din mo. But Doris ni ni fie ho ban ewo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpai ba imo den.
1: Eye juma bebre.
0: Pa je fro sana ka sa fre hin.
1: Pa cho de fe mi akutu dan kwa ka sa fi ngoko.
0: Agoto mpa cho ka sa.
1: Pa cho baba mi sta ho ho ma ho de mi de mi nya ni se papa mi nya ho di nkwa ho di wum.
0: Awurade ebo mpaye wo Yesu din mu ema akoto dan kwa esere se awurade obema na ho den sunsun fam ene honam fam na ma ene mapa emra ni nsem wo Yesu din mu amen mate bye Otini ni mpa igba emu odin. Pacho your first say na kasa fri hin. Pacho your first say. Hey, yo. Mami Pacho kasa o. Ewurade ewo Yesu Kristo din mo srema ajua usia ni mama ema ne ni mama ni nana no ne na sefo ewurade sedum wo mo bo mo ho ban ma wadum ene woni onyam entena wo mo so ne ma ne ma pa embra mo sem ewo Yesu Kristo din mo amen ewurade nshira so Otini ni mpa igba emu odin. Ye fo se na kasa fri hin. Pacho se. Mama me be mpa cho kasa. Ewade e bom pa se ma wadum eno so mama me be ni mane na sifo nyina. Ewade ma wadum no so. Ewade ma wadum no so ewo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpa igba emu odin ye fro sana ka sa fri hin lizi kamara bacho kasa e bom pa ewo Yesu Kristo din mo ema lizi awo frefri kamara serade ma wani onyam ma wadum enye kese olizi wani okunu ne ma ne nasefo ne ma ne mapa awurade nye omuchefa ewo Yesu din mu amen otini ni mpa boy mu odin patye fro sana kasa fri hin Ayo, Lizzie, yo. Bye bye. Yebefa ofre for bako near the sea, yebrenunti, yebrenunti, yebrenunti. Una last call, una ye catchy. Otini ni mpa igba emu odin. Pacho efo sana kasa fri hin. Nana Frimpong, Makati Hills, Bachelor Casa. What's it?

0: ya si me buni di wahu. Emma ne de video kwampo shiki mi sister bro ne de ayi dade na ye de ka banku ta dade na de so dance o de shuni ku ati ma ne kwanti da moja ngofo bi sa no a kan so so nya accident so so ame o kuma sese a wo bua ensu sister bella ke so mu so mu be twikrom ku na dro kwampo mu mi ato brush ne so no twa o twi boy ne sna boy ne so twi ne so na so che sa ye o de o mu di sister ne fo mu ofi ne wa
1: we twi we sna we
0: ah so mu di ado
1: so twa o si ye nkofo de traditional means ado
0: wahu inti sa ko commencement na si a obisi an be ma na notice sure ba ne so count se doko doko che so e kan ni say that comment na ba ne crumpo no e so irritating wahu ye fa ni say be te me sure bi na nsen ya meme me di me beta me ka cho so ye be ma me post me o fa me si e me de me di kan ma won ya nsa but
1: obeka se wuchiti
0: de bi nyane sa e won ma me ka cho mo mo ti ase
2: asempa fm
0: se lo mo ti me frame se kan se by the secret meme me hu ade na me come no at me because se ndu won ma ye ka cho ma so but anya ma no ayo bu won so a ne bu fun so a no kan se won hu che se ma no bit me hwe flash ni ama ko so o a internet ni so sa che se de compare ma wari e ye se ti yin na e kan se nya pe o na da me ka bi ama mi nyane mo me ma e se ti yin na nya pe won hu uka banku ni wetwa na be megu nko aso na be medi a waka na ba ni yesi mi de ti mi meba ni no ma tre ni ma suri na te se metwa mu kura mpo bebre ya dada akra because obu o na che se eyo ye dey attract attention
1: minimal we so na wenya best marriage
0: is obuwa
1: be ma papa no
0: obuwa obuwa won sister balance ni se che se ma me ka se ni se na se sense no che se internet has caused more harm than good so what in America
1: and I was saying a good product
0: yes it's not a sense of who did you open the atamani about our free fee no so what you see because internet no so be and can't say that you're saying my bonnet not yet do you yes you be free